kana poli oku palipali nana lapakang mirupan na kapiten na saliwangi muala

Nau kandung bakuna na babakang itopan naipura na kanna piluru.